0: sorry bache ushen pesa mwafika ukulanshanya
1: ba treasurer mwana fuma fuma sana panse ushe mumbi alifia bwino
0: oh mumbi alifia bwino ale shupa fipa kulala pantu mubili na ukaba ale luka kona panono
1: umubili yoko kaba na ukuluka mulete ndala kono ale umfiko wakaba ilo takuete na maka Tia ntumutu wale kuchipatala na umbalini na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: Na umbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria na umba ekwa papamolo pafya kula ndapo pali meeting. Ukukuloku ndapa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaga ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la pobwangu. Tia ni na umbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ule kaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwa bulo kupose nshita.
3: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafia bumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.
4: Power FM, the best in Christian music.